0: ne ba kro na wasoma no no prophet Jimmy.
1: Yeah.
0: Odofo ne ba na wasoma no ono ne prophet Isaac ofusu hini Jima. Eh e to me. Who just say? Abu Friday asem no kan ye. E fam e broso. Asem o kan ye nane say. O se ma me why a mistake. Me na me catch yourself ensuo no fa to radio no so. How to say? Fensuo no fa to radio no so. Na wo de to radio no so kwa dia. Ne tie biara. Sa wo no ma. Wo no ma. O how a wo fam amane a wo nemu atete ya. Atem wo so nano. Ube hu sampa nyame waye ose nnumso no na fa ensu na kan fa sasra ho na mame no ehu nsa abofra na pega wono ni jidie no o se o ya de na obi buawa onya hoden abofra no ma pega ni mame ni jidie ntiri jidie ni ba so afa de wo se o de pure water no rubber no ni nanu na odi chi no so what you say ogun ya ni se o wie no je so se ame na ne ku su su she ho ana pie ono so jesus say amen e ho no ma na ne awosa sati gudo na ni pedua na sesa odofo faji die di papa we yachi o ne to na mo a e fe o ne yi wo ho firi musuo ni o ha na o ha ni amane biara mu na ne tie biara ne tie biara ne tie biara nyankopon tumfo a wo ye oboa fo ye odonfo no Obefa papa so. Na wama efie na nanka rehuwa wafie no. Afie ni jene siri abefie u. Because adei ename wati itimu. Na minye ni jewa mabrahum. Na so mituwa na moko bebi ankebe yeji. Na metukwanya, tukwanya, tukwanya, tuwa na moko anye yeda. Nisa inti na wotia. Na asayo sudi ama wosafu nwebia. Nte mikuwa miko nkwa yedeng. Ben shanka wade se, emofreti omu papa no omu nanano omu, ajeyi esi prophet Jimaso. Lansa abofre ya ofre ye, onu ofre de mani nanaba. Uwye yepe omu se, dedi aso omu wani nanaba, wase mi nanaba ema susu hiya ya resa. Wati ya se, enti ono susu oji diamano. Odofo, odofo, oti na hodi ayedeng. Ene, ye wo Asaman Government School.
1: Yes.
0: Asaman Government School. Ojie no, tumi no, ayye juma waha. Basa no, asati, ayye juma. Na ono kwa fo, eni nyankupo iti mfo, nadu, nadu ye dosu. Nyetie biara no, obe she, na kuwa enu nyam, ewo uhum. Tuwa na mwona bra, udu Asaman Government School, Asaman die, enya dia, ayye irakura, udu Asaman ya main station no, oso, shabebya, Government School niwo. Na oba webya Government School niwa, ube unsampa, nyami, oyeno kwa fo, oba betu nyami akuwayi, Nyame difo nyame sempa nkani nyame honhom nyumtuni nyame tumi ra de ode adom na dom no apem ne mu baako de oye ade meye fe de oye sanchane ade meye fe no sa papa no ba beto no onkan kire wo da sa onua bi o ma me bi osua bi na ye o na mu wo besse ne nyankopon wo yitumi no ane o haw na fru so na wo pam sa tumi ni fru so a wo benya wasum die wo benya wanije Sha mami bakwa was in me ba or na soye dia mami who be da.
1: Yes.
0: Inti o yeah na soya dino. Yes and this ya and I'm baby na daddy. Then so then ba we di for no di for stretch reno. No di for then sa cano. Na na meti de dia china mo fra ban in China. I will cancel time and I may say. Ubon so de bia wa chankra or din kwara din sani nam kwara ni trim.
1: Sa
0: bien kwara na jinim.
1: Amen.
0: Which I say, or the two me be na don't be shell kwara na jin. Na odene sani na nkwala na ube se aso obo organ ewa nkwala ni tiso. Na owe, sa nkwala we se debia, lovia wa saka chose, o chose ha pase. So wacha se, usu ya nyuhuma uhu. Adumu we na me kamfuda ama unu. Debia uwe biara, tuwa na mwona bra, ene, yebe shia. Nene ye shia suswa, adumu beka ebe ya kese. Nisa nti na pasa, midi yue na meka che, yue asin nani se.
1: Yes.
0: Abu Frabba kwadan si de waka, wasi mwombo nuo, mwombo no. Mwombo njai mwombo no.
1: Debbie.
0: No, no de onimu se, mwombo na, ni naname papa no mwene ni mame no ye ye no. Abuwa wom. Eti, odofo, adeyi ena, wumwe jumedye we. Wodye, sa, efe nsa wakwada, uwa mwadeyi. Ah, hawo, bibia hawo se, ubebe udifu enum. Bet fa umwombo ni braso, na fa jiwe miyebio wa shebe ya biunkwa. Na nyame obema wa numu nyame no mpeja ni wasu ndia dozo.
1: Amen.
0: Mesre bebre, nyanko ponti unfo ponso aforibono. Ene, mesre, fabibra, na yemfanyi ajuma. 055-788-2425. Janet Ofusua Jima. Na ye se dead na ni din ene chatu ono. Mr. Obomodia na Fabra. Na mamumu nunsu. Na ye den ya ra. Elwade na ube ya yonko ya efe. Na ube hu umuse umaye du.
1: Amen.
0: Na woko na ube na uye mkrimde fo. Pasa yishanka gana maim.
1: Amen.
0: Yishanka ubibi ara. Ademuninti. Amen.
1: Amen. Amen.

0: afani afani na ema yati asie na sabe pepe neti na se kase ubiye asubrachi ya na se obstinator neche se nipano onye na jinse odimra beye juma ope nwa na kwain abe faswa ubetumi ayene sedi ope for his own interest inti sani pano onu se wone no edili ya na se wone no eye juma eye dube bia ha jin kakra na etumi utmik m edim papa edim bojum enti edika no me pese hwe very very typical example aye na yenim ebeka se the public enemy chimu ni ebeka se aman sen atamfo aye obronsam wo hwe chwe semna wo se kabibi efa no ho ewo Isaiah 14 verse 13 o se for thou hast said in thy heart uwa sijina wa kuma muse. Wangu, tinache se, onuanka sa wangono, owo jina ya bi, sibi wa siya, etia liyanku pon eka no. Wangu, wangu biyo na anuwa nkambi biya wa, etia kase wu, ena, friend saying, ahuma suwa, ena ya mwabu, nsam, ebe ye sa, anase utia tuya wa suru, ahuma suwa, no nyesa wa sori ano, manu husu kweko wu. Emra, ewo ho, unse, ejumam, amai, every nation and as a member of our mrai dibu maino sana ti wa gana hai wa mrai dibu maino sana wadi ahindie ni so mrai wa mrai dibu maino edibu ahindie no enti mrai no chile se dia opeso ye kasino chiso ya kuwa sana yanku ponchi che no eti se wu uchebre ye kasia ube kwa mkwa sumu tisadi yanu fitia se se jidenu mwadi yo Joseph Abrebo mu wabre wadi yesu kruano omba mbe kaa saa semu wa saa sisu no. Saa semu ni dedi wa bra James and John. Eye se. Omu pese. Omu ye akasie. Ewa omu fefu unumu. Tiye radi kwa na hindi muu. Mamba kwentina ni nifana. Kwentina ni benkumu. Ewa radi yesu kristu dana. Di se. Ahi maenu. Anasa maenu. Saa na omu yenu. Namu mwa radi ya hindi enu. Diye ntisa. Namu mnyo peso ye kese. Nchiso ya kwa. Tisa chiche enu na ya diya. Wosro a. Eche se. Se u shebre ye kese ya. Chisa wuya kuwa. Nenu na bwansami pe dino si a. Na hinfa. Na minu mini firstborn. Minu mdia diye. Na hinfa na chese se misembe ye akuwa. Ansana didi ya wominu batumye di. Enti no si ni jina ona kuma mse. Onu diye sambra anwa yadi odibe ye juma. Wangu. Enti ya kasa ubiya subrachi ya nase obstinita. Oye ubiya. Wasi jina ebi wana kuma mse. Midiye saanshi shenu mediye juma enye ye. Ube ya ni deni, aya ni deni, onfa nye juma. Nti ya bani sana, ema
1: 104.5.
0: Utumi edi mpape mu, edi ba juma mu. Se, dia, nipe hina ya se, ya si ya juin sana se, juma na si ya juin se, sana yebe ya no, anase sana itinu. Onu die, wa ya juin se, onye ni saa. Na, se di ya Reverend Kayano, ubi ya ti sana, aya, esese ya fye ni ye, au kwa mbisu. In the sense, se, onu wanka sa, ina ni sunu eya subrachi ya se oye obstinate. Ope se, oh yes sir, to please his own self. Se di yobon, sam di ya mikain. Anasu se, sa ni panu owo jina ebi ya.
1: Owo ni, biye wawun.
0: Ebi ya ongu achire, achire. Inti owo biye wawun. Inti ya se biye owo. Wun se, ni amomu ye. Se yenu sa kwa anaswa, ya bedi nkugu, ya wye yenu, ya bedi nkugu. Inti onuwa si jina se, no. Sa kwa yano, on fa, so enye ni saa. Wengu, yen fa, another typical example ewa ha. Enye, enye nkasa, sorry, yen papa, Dr. Nkrumah. Yen mu se, abra, yekisha abofuna seno. E du bebi no, o si jina ebi se, ehe. Ni ya mu ye, ye juma enye yebi emu. Nti, se enye ye fa hundi. Emu mu se, ni colleagues seno.
1: 104.5.
0: Omu su, omu enti asye bi se, ye hiya fa hundi ye ni di ensu, ye hiya ni kakra ni kakra. Nede, ye hiya fa jisa fa hundi ye ni. No, ye hiya ji fa hundi ye ni sese ya. Asa abre ni yebe kan, uwa hobe kase, o ye biya, nasa mi ya ding. Nasa o ya subrachi ye, nasa o ye no, o yede, ni o ye no, no, so aba mfaso ama ye hina. Inti, mi hu se, se obi e ya subrachi ya, me, don't be quick to judge the person. Me, sorry ya na yede, en jeje no se, ni pe nasa o ding. As I said, we should know who me and Tia, oh yes, I know. Eh, Bia,